0: sa mbili ni minota irindwi.
1: Igikombe cy'isi kirakomeje.
0: Gusa mbere yuko tujya ku gikombe cy'isi. Mwana mukobwa nakomeza ubuzima.
1: Uwuhe?
0: Ubwe. Uwa undi watwa uwo mukanya. Ikomereza ubuzima bwe. Se tu ijambo rimwe ndajya ngo mubwire ngo ikomereze ubuzima. Kandi kinagomba kumenya yuko nta mugabo ushaka umugore atakunze atatekerejeho. Ibyo ari byose haba hari impamvu runaka yatumye babana. So rero niba yaramuhisemo just nuko ari umuntu wanganije arambwira ati ariko urabizi ko abagabo bafite ubushobozi bwo gukunda abagore benshi kandi bose akaba bakunda nta kibazo
1: umugabo
0: yego burya ngo rwose iyo taramurayifite
1: ampaye.

0: Oui, allô.
1: Nanje
0: ndiko kumva shuti yanje.
1: None ho ndimo viki ya ruguru.
0: Mhm.
1: Ashaka ngo ushire makambo kadi be nibita mu mafuti.
0: Mu mafuti?
1: Eh.
0: Karirimbe twumve.
1: Bono mu malambi somi.
0: Mhm.
1: Akarimbe kavuga ngo.
0: Mhm.
1: Hello, hello. Ukumukunda chula Ugumana malandi Akona akuzi atuane
0: Lekanguhe akondi kucheka kwa riku
1: Gashire unachi wazo ndawa kunda chana